0: borok tamni asuleri tong khasa chal kadrop ni simi nong ni nong holang mani tabuk dibor sikana ni nai tong kha mung sa sep da bejorok ang lai tong jau kha no o kami ho tabuk hai no se tong to tei cha to tei khachuk khachuk mang se ang lai tong lai siu ke bo no ke bo poi to hisa oi man lai li ya ang lai tong lai siu o o i kole sok pai ka ma chal kadrop ni simi nong ni nong holang mani tam se lari tong khasa na
1: Zero. Kosong pay song. Yang nani borok gejada. Ang kami ni cody ringi cam kanya ni. Sasu gengnya kya. Kok nari mang liya.
0: Tamsa. Kami wo tong lai liya hino hai da.
1: Tong liya pu, tong liya pu. Oh kami wo tai bekasa eh. Tong liya pu bro.
0: Bupu tang lai na hensa. Dini no tang bay na hino hai da.
1: Dini no tang bay sinapu. Ang pay puru no. Mane ro khati usi tong lai kebla.
0: Boros habu ni kami wo tangan neng lai kasa.
1: Arab bu mama okrani kami opo.
0: Arab kelek taham engi layan. Us kanggo se Arab wo imang korowi kelayo henda.
1: Bihiro kai aku ngono kenawo. Kisha tangan musung gaya engi jomani no. Abu se as kompanyo sompoi. Je tang si nai hine kok thai se mama ni. Bini bukung ngok kicapan pirogri se malaya.
0: Hai keba cini kami ba.

rang sa buda nang lai thang ka ba nang nu la liya bai le ding ka to na khe yang ba ba ding ka to na khe